0: Kani i goto da nan ten pastor.
1: Nene da.
0: Ta ira ending ye. Mi mel man bone ira ye. De krasa di atuno ye. Mkordu. Rosalie kane mkoda. Arsene kane mkoda. David kul mkoda. Naru. Rodrigue. Rodrigue docteur ye.
1: Oui.
0: Ngal ye. Il ambeti le lan. L'amso le kida nan dial.
1: Kai kai kai kai kai kai kai.
0: Jalef rwet
1: ou an. Arel mbari.
0: Nan dial. Kan jidez kon bikam l'amso le kida. Ni nan de l'amso tan.
1: Rodrigue. Rodrigue le bambor du. Un ba mission le si jene. A ou ne kede. Bordo Jimba est là où il a Jimda. Il a Jimgu, il y a un bas ou là, ceci.
0: Dégraré,
1: non. Offrande, bah, il a offrande, il y a un bas ou là, ceci.
0: T'as comme dans Mélino, dégraré, non.
1: Argeti, Dida, Jacobi. Ah, la pia, ya.
0: Rosalie.
1: Hi, David. Adam, mané. Allo, brale, male. Golem le wam ilam nang yam to mtusru nani ritilele tamajilisi ya unu milam undam tarbo ne da mama si we yata
0: David lon moy kisi ne ra rom nelim kuto in ne rozali jan katna atla ire ne re lu ale ti lu ak ngeto
1: de yalwa
0: ka da de ti ay lo elan lo bot lo de gam walte de ga ne ara ara ta ne
2: ara wa
0: ga ne la ne atelo melin na
1: de yalwa
0: de ya ya
3: salam salam salam salam
1: ah la le ba
3: ah la le
1: ah
3: kai pastel
1: oh
3: in starwa ne lo
1: kai arsel
3: ne ko
1: kai
3: tuna kula rondu ba
1: to kan kula rondu ba ya tamaji mbordo tamaji ile sigi itu ibi do rosi kula ya
3: tamaji mbatali ya
1: haleluya
3: haleluya tuna kar ala wiyo
1: merci ya haleluya
3: ala la se ya ditele ime kele sine da tuna kula rondu ba go buido
1: ya haleluya haleluya ah rozali
3: ino size ne ato banela
1: ay sine e de ingam lo braya bo
3: madia
1: de gndo ba ya nga e rozali ba e moda David kara uli majinyamba indo le pulpul nelwa
4: asa tarbe ya baban banwa
2: majinyaya mare
1: nga mo darelo so nadi majibane nda iya wode har majinyamba
2: mare ya me misodia
1: iba ila kujido ala da wode majinyaya maka
3: ubodi ubodi ban banwa David
4: tarbe ban na ubodi da o sema
0: David jang le ye mari no jigerna nda
1: amagum togo bisho
0: da os gori da kosu wala ya jangal Jenya taya di
2: sobra.
3: Ana usamai wali to pane.
1: Mare usu. Are ne usamaji. Ule majibane wa.
4: Pa de ba ngai pasen leli wali ban nga.
1: Ah.
3: Asse pa bil ba.
0: Maji.
1: Mali.
0: Kor kum korsi ne.
1: Ah, weyo.
0: Kadra to ya de. Tetik meli no yi. Kam du ndu ngai. Ndot ko dire do jide sko tru watu ano yi. Deg tu me bayi. Eli nan nan nan ko nan nan
3: ka pralje. Anse kali jide sko da jige ko ndi se.
1: Me ko solem se.
3: Ko ala jige ko rial ba.
1: Me ko solem se.
0: Pastor. Yi la ndinde ni we. Ay ndi jide ta kra kra wo. Ni ndi talum tu ka wo ko rdum rez.
1: Ah ah. Ne le.
3: Ala ku yel ba.
1: Ne le ala da. To ne ga tu jil ba. Ngan ala dile di di ya ba den do deg da. To du jig da kis nadum ba kunda tale no nad da gol go gol
2: pastor ta ga o panele kulag judesco dale yoya
1: maji e orge ya moba e pa ba mbata mal molba
2: male na umi kara mata melo lam lalba judesco tolnganje mamdu wala man dam gamjedu ge ka dunjan dam gam paddigan ba alaba ne sin dam gamje ba bon ni ni ni sebiare ni madan tolnga je mumdra denje mon dengle to nganje mumba mon deng ya okla ke bele to ne ga ata melom le do le ba chiga
1: chigata David di baj de skorasi
4: tale madan patune
1: mhm
4: nanum ge miigi di golole
1: mhm
4: ne han tolde ne han tujide ba ma ne gite girimli ge kbala din
1: guin woyo woyo dogu dosku duba da ne lewa
4: ah ba mangi
1: dulanda mi
4: do wo peredlem le ne yanu la manenda
1: da
4: biba i do wule biya tol ngani ba ya toli i ba ala bala seiba ya de di pardon ba ka ta pardon la
1: dedle ma karmoda gamile ci du su panno be yaro lonja le karagudole moya ga gne da neje desko da kiyala nenda jagolje jutojingan alaji arsen
3: pastor
4: amo gore
1: woyo
3: judesko re andu suba tolwe yolan ngon gi paletin gi arne ga ospag uyeje gi
1: kwaje kamtele ele ospanya
3: judesko ba